Asa ayis na siyat ente na kita ke ayis na koko ito yat ita halap pipit bigete bichi bigete hada siyat ente kahit na olcheso.

nga pachahin e yaha ke e pininan sa koko e ya e tatol na hin ke le chanto kong betatol na ya kwe nil zan dole akong hachit ao e ya prevent il in dole ha e tan jaga kot ahante tan na anili e ya ta ahot at ahante betrato hot stido ta tsao ta gata e ro tan le pagan pet ota ta shizodo to panchit in da Hagan benago kon e na anili

Ya ta chinila ko yego ia pita hali sa ta wista chinila e shi yego ia hata.